etu ahụ kọrọ ya na gị onwe gadela njikere isokwa n'ime nke ahụ. Cheta na oge bụ ụtụtụ gị bụ oge anyị nọ na ya ugbu a na yimba na chefu ụbọchị ntiri FM na ala aba n'ụtụtụ ofufe aka bụkwa m onye oyo na-ekpo ọmọ dị iche. Mụ na gị na-atọ abụ ụtụtụ gị ahụ bụ nke ị ga-eji akara ekwentị a were bata maka ịbụbụ. Efu wasatọ efu wasatọ otu isi ya bụọ atọ atọ wasatọ isi maọbụ nwanne ya bụ efu wasatọ otu atọ asaa isi ya bụọ ise anọ isi atọ. Ị ga-ejikwa nke ikpeazụ zibatara m.

0: ka Jizọs, ọ bụ onye ga-emere m ka Jizọs, onye ọ bụ onye ga-agwọ n'ọmarịa ka Jizọs, onye gwọrọ ọmarịa ahụ ji, onye ahụ nyere m ume ahụ dara ada, onye ọ bụ onye ga-emere m ka Jizọs, onye ga-enye m ike ka Jizọs, ọ bụ onye ga-agwọ n'ọmarịa ka Jizọs, ọ bụ onye
1: ya gaziere gị MC Double Ma. Ndị otu
0: oyoyo ụtụtụ taa Chineke dere na mmebe dị ukwuu ịgwa gị ezi. O meela o ruwela izu naabọ, ahụ na-adịghị m, mana ọ bụghị mmadụ niile ma ile ndị ka m ka na-ekwu okwu na rịọrọ, a ka m nọkwa n'ịgba ọgwụ. Mana abụ a m bụrụ ugbu a na-agosiri gị na Chineke hụrụ m n'anya ebe ọ dị
1: ukwuu.
0: Mana ọ ruru n'inye ekele, m ga-akọwapụta gị ebe o zuru oke.
1: Ọ dị mma. Ya gaziere gị MC Double. Nwaanyị ọma kwanụ na Jacqueline.
2: Jacqueline,
1: ekelere m Jacqueline, si ya na m na-ekelekwa ya na nwaanyị ukwu ọkwa ọma. Ya gaziere gị. Ya gazie MC Double.
3: And now I know he touched me.
1: Hello.
4: Oh,
1: way.
4: Sit
1: down when you mama na ma. Ana gwa gị.
4: Akule.
1: Gwa gị.
4: Ana ha.
1: Eshi ta ọtụtụ ọma.
4: Ya
1: gbapela mo.
4: Ọmụ ọma gị na di ọma gị ta nọ
1: ahụ dị cha. Ahụ dị cha ha. Eshi ta nwanyị mara ma ndị ke gị kwa nị. Ndị mmiri ọgwụ kwa ị na ha anọkwa olu ha.
4: Ya
1: ga n'iru.

0: na ha so ho last Sunday buta hanoze
1: mm
0: owo ni kan owo ni so ma cha mobo amane na onye obula nko me na amane riela o me na anya amane anya hokwa ta wo abalire na san ko onwe ise na afọ nka ka patara bata o ti daga de gala ona ha ku edukura aye mbakwa o do dukwa edukwa ogwogwo nka afọ le tsena na maraya obuni kan
1: anya
0: na mekele ya ni hinde okwa ya sa ho de ya. O mere okule e Chineke na laputa na agosi e na ekuchite ya every time they can le munne ne de aka wura aka ya munu akwa de na hapku mo na puta ona ko eduro na aga na abata obi he di ko yo mena mana oriele amana ya boro bana li sai ni le ana maso ya na re kila na moto to na na mbule na moto to na na di jamma na moto to na ha Jesus.
2: Yeah, it's a good. Yeah, Gazira Gdede Ben. And the what?

0: ọchịchị Chineke ga-aya riwe otuto. Dịka o kwekwara anya ya mekwara ndị ọzọ, abatakwa ha n'ọnọdụ ike mgbu.
1: Otu a.
0: Ọbịa anyị ma adịsọ ọrọ sara anyị ihe.
1: Ya ga-eji na-egbu mkpa anyị. Otu a.
0: Otu a.
1: Agwụla.
0: Owe
1: ya, owe ya. He he he he.
0: Ma na-asịkwa Chineke ya mee ka anyị toro etoro na-azụrụ ahịa.
1: Chai.
0: Anyị toro etoro na-azụrụ ya, ọ bụghị zụrụ ya ngwada m oyo oyo.
1: Were
0: anyị gawa ka nkwụkwọ nke a, bibata mkpụrụ gwaga oge ga na-aga.
1: Ihe m ya gaziere gị. Ndewo. Aga m eme otu ahụ ihe. Ndewo, ndewo. Ịgbalịala wee bata anyị na ga-ekerịta ya bụ akụkọ otito. Ịma ọkakwa mma otu a na-akọ ya, maka na ọ bụrụ na anyị bụ otu onye ihe na-agba agba sọtara n'ike, ị ga-aghọta ihe ihe na-ekwu. Mana ekele dịrị Chineke ọ na ọkpụkpụ ụkwụ na ikpere, aka, isi, ebe ọbụla enweghị otu o siri mere m ihe, onyekwanụ ga-elekwanụ? Onye wụ naanị ya, ọ dị ka ihe nkiri a ụbọchị a. Onye wụ naanị ya, wụ oso naanị ya, wụ nnu onye ga na-ele. Chineke lerele sị mba ya, agadị ga-ekwe ka nwa ya nwaanyị a ka o nwee ike wụrụ ya aha kwa otu a, mana sị ya Chineke ịgbalịala. Ya gazie o ihe. Ekele m Chineke n'isi gị. Alo.
0: Oyoyi.
1: Owei.
0: Adi.
1: Ishida. Ishida wani maramba. Ishida aga. Aga babia.
0: Babia kwala. Oh, nje na bia to nje mi je mo na ha la to.
1: Na to ari che. Oh.
0: Eto ha ri ta ma la ke.
1: Eo, jisike.
0: Tụgharị
1: uche, ị na-agbalị nwaanyị mara mma. Gaa n'iru nwaanyị dị sansam.
0: Ana m abalị abụọ kọwa abalị atọ gara aga. Na-abịa nọ na shọpụ m. Nwa m nwaanyị abara abịa sị m gbachie shọpụ, gbachie shọpụ.
1: Nke
0: m gbachie shọpụ ezigbo niile. Kọsị na ma na-ahụ ebe n'ebe ma na-agbagburu mmadụ ebe ahụ. Ntị ise gịnị ịgbagbusi mmadụ. Kọsị na ya na-ahụ ebe ndị mmadụ na-agba ọsọ. Na-apụta lee ebe niile aga ọsọ.
1: Agbaala ọsọ.
0: Na-egwuri nnọọ ajọ. Para shọpụ m. Kwachie. Sị ya ka m gawazie ahịa. Ntụ ọ ka m hapụ ịmụ ihe na-eme ebe a ma gawa ahịa ọhụrụ. Ntụ m na-alọta. Kit abịala. Onye ya ọkụ obere ihe.
1: Onye ahụ na-eburu nụ.
0: Imeghe shọpụ m, ekwezi m mgbaghị. Ntị mba ka ahapụ ịgbaghị shade, ọ bụrụ ihe ọsọ ka mmanụ otu ntị agba ọsọ. Ọ dị m ebe ahụ, ndị polisi a na-eke ndị mmadụ.
1: Ha bụ
0: ndị mmadụ na-esi na moto. Ihe gaziri bịa dị ome anya, ama moto my brother kachi operation lọta n'ebube ikpu. Ekwe ndị polisi jiri aka n'ukwu.
1: Chineke m.
0: Na-esi ya na m. Nwasi Chineke. Onye ihe nwanne m mere. Ọzọ nọ na kọt. Ọ ma ihe gbasara onye gburu. Maka mgbe m na-aga ahịa, m nọ na ya na East. O nwere uwe ha ka ebe m hụrụ ya na ndị mmadụ nọ n'ikwu okwu.
1: O ji rutezi ebe a.
0: Ntị gị ama m. Ọ na-abịa m na shọpụ m. Ya bịa dabara ihe ọ
1: na-aka. Alo? Alo? Alo, Eshite Kane? Alo? Eshite kpọkwa na ezigbo te akụkọ n'ọnụ tupu ya dịka mma. Nọ gaghazikwa m ihe ọ na-ekwu ọzọ. Alo? Abiko esi takpọ hachi m ọzọ ịnụ ka anyị nwee ike mmecha ka m mara ihe mechara mee. Alo? Mba ikuku o. Ikuku mere anama anụzi ihe ị na-ekwu.
0: Chineke mechara mere onwe ya aha. O nwere otu nwanne m nwoke ji si na moto ahụ pụta. Ọ nke m na nwunye ka ịkọwa.
1: Oso ozikwa ha pụọ.
0: Oso ha o.
1: Chai.
0: N'ime moto ndị polisi. Mapụ. Chineke onye nyere ya wisdom ahụ ya ọmata na ya nwere ike ebe ihe na ama ọsọ nakwa na-agwa ndị polisi na ya kasị ọpụrekọn lọta ọrụ na o nwere ihe mere ebe a na ya amaghị na ya ga-amara ihe ya na-ama nna o nwechara ndị ejicha 30,000-50,000
1: were gbapụta
0: ndị na-amakwa ihe mere
1: ya mere ụdị ihe onye ọbụla na-ezo onwe ya
0: onye mere chineke nna onye ahụ nyere my brother wisdom ahụ ya ochi na mụsi ndị polisi ahụ gbafụ ekele niile nsọpụrụ niile ọjịja mma niile mmadụ aga abara ihe ọ na-amaga onye na-egbu iri ihe aga adagbu
1: mba biko
0: maka ọnwụ ihe ọma nye m maka anyaụfọlụ anyaụfọlụ
1: ego apụọnụ gị n'akpa
0: ego gapụtarịrị m n'akpa chineke ekwe ka ọ dịrị m ụcha m na-asị ya jiwa
1: chi n'aha otu a otu a ịchịta nwaanyị mara mma ya gazie ndewo ndewo ịgbalịala maka anyị na gị sokerịta ya bụ akụkọ nke ihe ọma Chineke mere gị na ụbọchị ole na ole gara aga n'eziokwu ma ị na-enwebeghị ihe ọbụla bụ ihe nsogbu nke ndị ọrụ nchekwa ị gaghị aghọta ịdị omume nke akụkọ ịchịta a mgbe ọ bịara gị ka ị ga-aghọta alo
2: mkpụrụ mmanụ na-enye mba ụtụtụ ọma
1: ya gaziekwara gị ọzọ MC Dobulum
2: ọ ga-adịrị gị na mma nwaanyị
1: mma gị n'ezinụlọ gị
2: biko site n'abụ m bụrụ oge a na-abụ abụ ụtụtụ ya abụ achọrọ m ka m nwere ohere a kelee Chineke n'ibi ukwu ya n'ime ezinụlọ m n'ebe m nọ oyoyo kemgbe m ji mkpụrụ mmadụ na-arịa ọrịa mgbe ụfọdụ ga n'ụlọ ọgwụ zụrụ ọgwụ gị gbake ya bụkwanụ na ụlọ ọgwụ agaghị ị gaakwa n'ebe a na-elekọta anya o nwere ka abalị abụọ maọbụ abalị atọ gị gbake mana oyoyo nke a bịaziri bịa mee m ka ihe a ga-asị na ọ gwara ihe mana amakwara m na Jehova
1: otu a
2: oyoyo ọ bụghị na m anaghị apụta ezi mana oyoyo agaghị m ahụ otu mkpụrụ ume
1: ewume adịghị
2: onye mere agadi ọ bụ isi ebe a isi n'otukpeluru n'otukpelu oyoyo ga na ọdọzuwa ike
1: Chineke
2: o mewela anya dịka wik afọ oge ihe kwere m ome iziri ihe niile a na-eme n'ụlọ nwaanyị m na-eme n'ịgba mmiri ma ihe niile mana achọrọ m ikele Chineke onye na-ekwe gị ka ọ bụrụ ihe akụkọ leenụ ma Jacqueline nwa mma nwaanyị ọma mma ọhụrụ m ọ bụ ekwuo ya sị na o mere aṅa n'isi ekele m na mgbe ụtụtụ a bụ Chineke onye mere na m ji nweta ume m ji godi na-emete obere ihe m na-emete ugbo oyoyo aga n'ihi n'otu ma ọ bụrụ ndị
1: amanụ m
2: aga na-eti ihe n'ọnụ
1: otu a ọ dị mkpa lekọta ụmụaka
2: ibu ya na nkenke site n'abụ m Chineke onye gwọrọ m ọrịa achịkwa m ya ebe ọbụla ọ ka fọdụrụ na-agbanyekwaghị na aka na-enwekwa ma mkpụrụ ọgwụ ndị a na-atinye ya ma nke a na-agba agba mana otu ụtụtụ taa aga m eji ụkwụ m bilie jegharịa Jehova
1: gwọla
2: Chineke onye mere nke anyị m nye ezinụlọ m a sị m otuto niile dịwara ya naanị ya sọsọ ka m na-enye ya anaghị m onwe onye onyere ya
1: na-ekwe onye na ya ga-eri ya
2: a sị m aha ya bụrụ ihe buliri elu oyoyo ma anakwa asị Chineke ya gọziri ndị niile bụ ndị kpọkwara n'ekwentị ndị zibatara ozi ihe dịka ndị Republic of Anambra nọ n'ofesi ịgwa gị eziokwu ma ndị na-ekpe ịhụla na onye ode akwụkwọ anyị Chineke biko ka ọ gbakọọ ka o nwere ike bịa dewere anyị ma ndị ekpere chaa nchi izi niile otu a ka ekpere n'ala ebe niile oyoyo Chineke bịa mee ya dịrị m na mma n'ụbọchị
1: taa
2: a Chineke bụ niile otuto niile nsọpụrụ niile ya bụrụ naanị ya ga-eri ya ebe ngọzi ga-abụ nke anya onwe anyị bụ ụmụ ya
1: otu
2: a ka ọ ga-adị ndị ọna mgbe niile ga-eji amen
1: ya gaziere gị MC Double ịma na ịwụ mmadụ ọha ọnụ mmadụ wụkwa ọnụ Chukwu anyị ekele Chineke maka otu o siri wee zaa oku gbata ọsọ n'elu isi gị nrịanra biko ya riere anyị uru ma hapụrụ anyị ọkpụkpọ emechaa anyị dochie ndewo Chineke meela n'isi gị alo
3: yoyo
1: o weghị Anyị na-ekele Chineke onye na-edu ndị ije.